Men pa de tan ad ak ya kaka pase la. Zo sa ki e mwen. Chanje se li miye wo apou zo ki e mwen. 449-3095 449-3096 449-3097 Kon sa ki e mwen. Ve si ou lot peyi, ou sa ki e 305-432-9624 Ki e mwen pi di mwen ki manye ou ka prepare pou tan livenaj. Ou tan gòdn ka chante, nom ka tweet manje pi ka, yo ka gade bebe. Tout sa ka fèt an tan livenaj pasi fè bagay ka bouleverse epi nou ka fè sa nou pa akoutime fè. Men nou ni pou prepare kon nou pou tout se bagay sa la.